0: tunga sonjer om gitte kullak tu saksa urak tillego CBC uke uktak tu nara utinga gota manga ekarungni. Kove si ute kakchoa rong matangikua akbea ni pinaswago si oyong mit. Nuna vo misi buldak pang mi akik su gaya kakto ni igliriog ving mit ukuik si marang ming mat nuna ringan ni. Takwat ukuik si yaktok tu ni inugek tu rong mat. Ulumi uyuk narang niak tugu kanwili rong ningin ni ay pangutil tugu. Tana CBC di Selma Eccles amaru Carl Cardinal. Katakso yun nak silang mata. Pige ako tikagluta takwa nunavutunga vikut ang ayok ka nga Gloria Uluksi.
1: Kovena lokune ami huyu tamani tu tunga hotchalu ka gachi kovena hulari tunga tamani katigi yu lo agapi ublu chalu ka matnalo tunga huti tau gama angi yumi angvena utakune kovena lari tok sakukut igloleo igloriale ngyo ukwe tau ningano kovena hukatigi vakka sakukut Kibalang may inoy katutsakatigi kongit agbang mayon amma pilagilaw tulog tatya maya ublumi tamani tulo akapta. Pinahawa ko yung ni kangit tunik pilaganik piyumi ha hodikanik tao kayo katigin ni ko pilagaya gayaw yun ni ikalong ni Kival lang melo, kanyak tinang me, ilagiyaw katawlog tunga. Ukaw hirin na raptigo, hivunik kaptinik, pirok pala kubluta, pirok pala kuyibluta, inuy ilagiyaw kublugit, ihumalaw tilugit. Uwap tinik, aktu inikang na aktunik, inungno. Nang minik, nang minip tinik pero pala yulo niyang netinik tamani ang ira kay matilo tano na bumi inokotibot ayon ne kakoblutigot nang minakalak tukat kanya koblugit nuna bumi lo hanayaw pala yulo pero pala yulo Nunavum me kublu tigo, kau yung maluk tatu. Ublu me ulak to, o kau hi katuin na yaga kagun nek to. Inuy katu jakatingit inung nik, amihu niklo, amihu nakanik, ako hi lau mata inung nik iglo yalok tunik, kiyulagin ng me, kiyulagin Kiyulagin yinik. Sa kukut, tamatuminga pilaga kalawput, piyulo ang lang mata inuy, tautuklugi. Maan naulak, agveani inuy, ilin na aglutik, ayokon na kaglutik, igluleo, iglogyoleo, nalak mata tamani. Na inung no toka ngayon ni upigil lakit patka. Tam na nun ako mi hibulyo hibulak kano hibulak pa mutil lugo ang iyumik iglogyo a liog beka lakpok hibulyo blunik katiti realing nik ibertit realing nik tam na kubayanan lakit to beautiful space. Pilihan oyo, kubeh hukut tinggi magara atau hemik ayong naku tau yumik aki nilungin ma. I kau yemayunga, kau yemayugo iglo.

0: May nga Joe Savikatak no kaklak ama George Kuksuk ilaw katarong ming mata tagpanara rong may labo kano ukaw siksaka rong mangan.
1: Ho ko wea nak ti tam na ublo atogap ti go igloyo leo mi ukwe matamane ang wea ni ti ki himayu do mi hu ti ting mi ho hitamo ute ko naglanip ko tamo ng tikit tu tabungay na napit ju ta kaso ti hinik tawik ta ito man out the chain on now so ti luki here tam na tikit to ublo tabaw lek po khange nik sunelo nerelo kelek po la te ka ang wea mi utaw katikka ko wea huktu
2: tamani awe ani tamna hibulle patse mengung manuna buluk tami tamna angi jubo
1: hibulle pango yo tamna hamne ko wangi tango welo ki he hani hikso te kayo tuigin na to go heo ka tu lao so ta pige ha mata tama chume ga iglo yo ini gine tangani a ko we na tu yo ang we amyo pilere le ani klutilo ami hot tabane nappa te pale yo da te ma hanne ga nag la na pangal po na te pe ni khima yo ta ko an net yo ta me glo yo le wi yo ku yo agi khale yo we kha ma ta we le kha we ma yo ne le glo yo le we kha ma
2: te mai la angi ju ju til lu go ta na ag we ni angi yo katau yok tau pitil lu go kanu ak khogo na akkhogoq naq tigitta laupa taamna pinulukhlugu
1: meyugi lau tabu baamlenu taimautitjugu huli oqauhir taam pilleraariyugia mataimautitjugu tuhangara makuvianartu lauiua tuhan aatuarapta ikkajorni lutsiareameasu tahaamlek ujutigu oqalaamatuheoqqertuilaorto tamaani 2300-ralueersugu nunakkuovu akjartuilaorto tabbunga innigiyanganu ikayortu ijuta iglorio aqarsu taluhamne kuma o 5 plex muyu kulli uyu iglorio tabunga pilere yu nu atok ta uti su pilere yi te kanne ta su ti hinik ta wi kanne apa ikayortu lo agap ti ni pinilu in na tu tam na man o plote ata ku ho am u kuerto
2: dai ma arnanik angutinik 40 nigo tamani arbaer me utani hanna yokang man taman na tau pila reo bo.
1: Pila reo. Ami hukyo niya, 40 niya, au la loa wilek pa. Maan na, pibad liya rao yato, ang na ilo ang utidlo, tamami pila reo yun. Inuin na pama yu, you take 93% o niya, matago inuin pila reo yun. Taman na, kuya na to yun niya.
2: Ikayok to gaw laki kuha pinu na ling mulo.
1: Ang wea ami utaw katibo, ikayok to yun, kuya ho katawo yun tamba. Wa bego ti pa me lao po ino kamo ublu me ngo ga doa pile ren na ma so ne unu ka ga ya lao pa inai tu na ya lao ko to
2: matna
1: matna tau
2: George Kuksuk dai ma nuki corporation kun nu huna le ri yu wit man
3: ai ki bo ta ga yu bu nga dai ka ni a katima yu git ni a nuki katima yu git ta nu ki bo ta bu
2: tai mata bani maligaleo ti uta khima maaslu ti amma pilaga ga katau maaslu go taman na kanu ak tu ine qafa ublo me ukko ine qarti logo ta kuminga iglo jo aleo ta tunik a tamani
3: ak tu ine qalla ga tu ta na ila we amu ite nu ine no ngit tu la ga nunu bumi unut amma pilu ak tu miki walla mi uta qatit tin dut taman na hibuni khatya tu tu matai ko le te ma wotya tama tsumenga a uni ka law to kha to kha lo kila to te ka ni ko ne palle ne ati uta hulil la ga mataman na abunga makkunu ga lin ne ga ni palle ay unut amma lo a hibuni tin ni ta wa ni a pilere khata ko ne no in nu ta hap tin no en ta tin no a taman na ne re wo gi ga lo pa bu pilere bi a ikayo ne ka ro ma ko u ta ba ne hibu ni tin ne
2: ta u to ko la ke ma bi te a pi yo ka ro ma ma taman ne a we ne
3: ta bu ngo ti ka ne ga ya ro ma u ki u no a mi hu nu na u hu mo gi la ke ma ga lo a tu ma te te ne tu ma tu mi ki he ni tamakwa ujana khiballela mata huname akit to palle ati ipekoti ammalu canada muto